Igbo ndị ọma ije agamba unu emela nwụchu, oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo izue na-abịara gị na nke taa bụ Tuesday abalị 9 n'ọnwa 6 afọ 2025 ma bụrụkwa ahịa eke na Igbo. Na mmalite, gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Onyeisi ala Tinubu ekelela ndị agha ma mesiekwa ike o na aka nwere nkwudosi ike nke a ga-eji wee merie iyi ọha egwu. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu amalitela mkparịta ụka n'ihe gbasatara ndị uwe ojii n'Ogo steeti n'izu a. Gọvanọ Alex Otio enyela onye nkwuchite ọnụ nke otu pati APC mbirimbi abalị asaa ka o nwee ike gaa n'ebe niile o dewere edemede nke o bipụtara banyere ya ma rịọkwa ya arịrịọ banyere nke ahụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbughị oge. Ọnụ mkpu akụkọ nke ehihie a bụ m ezinne mmadụ. Ụchasịa ntị gị, oke nwee ike ịgụrụ akụkọ ndị ọnụ juu.

Onyeisi ala Bola Tinubu ekelela ndị ọrụ agha soja ala anyị nakwa alaka nke ndị nchekwa ndị ọzọ maka ibu ndị katara obi nakwa obi ike ha na ihe ndị nke ha na-achụ na jogbu a maka ọgụ a na-alụ megide iyi ọha egwu ọlụ ọgbalaga ntọrọ ndị mmadụ nakwa ihe ndị ọzọ na-eyi nchekwa obodo anyị a egwu n'ozi nke ozi bara n'akara S ya n'ụbọchị Mọnde onyeisi ala toro ndị agha soja ekwuru na ha nọcha nnọọ n'ihu ọrụ na-akọwapụta ha dịka ogige nke ihe ngebichi na-ekpuchite ụmụ Naịjirịa na-enweghị ihe ha mere sikwa n'otu ahụ na-echebe ịdị n'udo na ịkwụrụ chịm nke obodo anyị o kwukwara n'eziokwu na ya ma n'ọnọdụ ahụ dị ezigbote ike ma taa akpụ dịka ndị ọrụ a nọchi ugbu a bụrụ ndị a tụrụ anya n'aka ha ezigbote oke ihe ma na ọrụ tụrụ aka ọ na ha bụchakwa ndị nke ma ndị nọ n'ime ọhịa ọ ma ndị nọ n'okporo ụzọ ndị nọkwa n'ebe niile ha na-arụpụ ọrụ n'ogige ha ndị nke agha elu ndị nọ na ikpere mmiri dịgasị iche iche ebe a kọwachara na ogbe ndị a bụcha ogbe ndị ahụtara dịka nke nwere ezigbote ịma ihe ịma aka ihe mekwabere ha ji nọrọ chebe a bụ iji hụ na a ga-echebe Naịjirịa o mesikwara ike Naịjirịa akwụdosiela ike ịhụ na a ga-emeriri enweghị nchekwa onyeisi ala Tinubu kwupụtara na obodo anyị enweghị otu ọ ga-esi bụrụ na ọ ga-abịa hulatara iyi egwu maọbụ ime ihe ike n'ala maọbụkwanụ gbure ya ikpere n'ala Onyeisi ala Bola Tinubu nọrọ ụnyaahụ duo Maazị Joseph Tegbe n'iyi ọrụ dịka onye minista nke ikikere nakwa ambassador Shola Enikolaye dịka minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ n'ogo etiti na obi onyeisi ala dị n'Abuja. Nhọpụta a sochiri ịgba arụkwaghị m ka onye minista ikikere ọkụ dị n'aka n'oge gara aga Adebayo Adelabu gbara nakwa onye minista nke na-ahụ maka ihe ndị metụtara ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ Yusuf Tuga dịka a gara inwe ntuliaka mkpuke nke otu pati APC n'afọ nke afọ a n'ọnwa Mee. Ozi nke si n'onye ndụmọdụ ya pụrụ iche n'ihi gbasatara ozi na atụmatụ ya pụta bụ Bayo Onanuga kọwapụtara na ya bụ ememe hiri odo n'obi nke kansụl n'ihu ndị ezinụlọ nke ndị eduru n'iyi ọrụ nakwa n'ihu ndị gọọmenti ọkwa ha gbagoro. Ndị minista abụọ ndị a bụ ndị onyeisi ala Tinubu rụrụ aka n'abalị ise nke ọnwa Mee nke afọ a ebe mechaziri site n'aka ụlọ nzukọ ukwu were kwado nhọpụta ha. Onye ejuru n'iyi ọrụ ọhụrụ dịka minista ikikere ọkụ bụ Joseph Olusakimi Tagbe emetiela ụmụ Naịjirịa obi ike na a ga-enwerịrị nkwalite nke mgbanwe a na-ahụ anya nke ga-anọgide ugbu a na-eselite isi na ngalaba ọkụ latrik. Mgbe ọ na-ekwu okwu ngwa ngwa edochiri ya n'iyi ọrụ n'obi gọọmenti, Tagbe bụ onye nke kwuru na gọọmenti nke etiti anọlala ugbu a malite ụkpụrụ nke a na-etinye n'ọrụ maka mkpụgharị nke hidoro isi n'ịhụ na ihe niile nke bụ ihe ịma aka nọrọ n'ọdụ na ngalaba mmepụta ikikere ọkụ nkesa ya nakwa ịgbasapụ ya ga-abụ nke a ga-elebara anya. O kwuru ugbu a na ọchịchị ya ga-abụ nke ga-elebara inwe mkparịta ụka ya na ndị ọ dị n'aka anya gbaa gburugburu ụdọ niile nke a na-ahụta na nkesa ọkụ latrik ma wepụta usoro mkpụgharị ọhụrụ bụkwa na atụmatụ nke ga-ehido isi n'imepụtawa ihe ma jekwa nyekwa akụkọ nakwa ngụkọ otu ihe si dịrị nakwa mpụtara nke ihe a na-eme. Onye minista ahụ gosipụtara obi ekele na afọjo nwere nyere onyeisi ala Tinubu maka ohere a na-enye ya ugbu a iji jee ozi ma mesie ya ike na gọọmenti ka bụkwa nke kwudosiri ike ịhụ na a ga-eme ka ọkụ latrik bụrụ nke ga na-erute onye ukwu na onye nta aka n'ala Naịjirịa ma bụrụkwanụ nke mmadụ ga-adabere na ya. Dịka o kwuru na inwe ihe ịga nke ọma na mmalite abụrụla nke a na-ahụtakwala ugbu a n'ihi na enweela ụfọdụ ebe ndị nke atụteghachikwara na ọbụ ebe a na-esiwepụta ikikere ọkụ latrik mgbasapụ nke a na-agbasapụla akụrụngwa ndị bụ maka nkesa ikikere ọkụ nakwa imezi tukwu ihe metụtara nchekwa nke ndị ahịa n'akụkụ ahụ. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ekwela nkwa na ha ga-amalite mkparịta ụka n'ihe metụtara nhiwe nke ndị uwe ojii n'Ogo steeti n'izu a
dịka ọgbakọ nke mgbalị ndị a na-eme ugbu a iji hụ na a ga-elebara ihe ịma aka nke enweghị nchekwa na-eto eto n'obodo anyị anya. N'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na ntụpenye azụ, bụkwa na onye ntaakụkọ obi gọọmenti, onye ndu nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ omeiwu Okpeyemi Bamidele kọwapụtara na ịhụrụ okwu a aghọọla ezigbote okwu akpụ n'ọnụ na ihe niile bụ usoro nke a na-enyochagharị akwụkwọ iwu ala nye. Dịka o kwuru, n'ụlọ nzukọ a kasị elu abụrụkwala nke dị njikere ịhụ na ha ga-akwado ya bụ ọchịchọ nke ụmụ Naịjirịa chọrọ ka e nwee ndị uwe ojii n'Ogo steeti, ebe ha na-amalitekwala ọtụtụ njụta banyere nke a na ndị ọ dị n'aka. Bamidele kọwapụtakwara n'oku ahụ a na-akpọ ka e nwee ike nyochaa ndị agha abụghị nke iji hụ mba n'anya, na-arụ ụka na ya bụ ọnọdụ nwere ike ịbụ nke a ga-eji mewe ihe na-ekwesịghị ekwesị n'oge na-ekwesịghị ekwesị, bụkwanụ mgbe obodo anyị a nọ n'ezigbote ihe ize ndụ nke iyi egwu na-eche ya n'ihu maka nchekwa, na ihe metụtara nchegbu ndị gbara ego nke ndị omeiwu na-eri dịka ụgwọ gburugburu. O kwuru na ndị omeiwu ukwu n'oge na-adịghị anya ga-elebara nchegbu ọha na eze a site n'ibipụtara ha ihe ndị bụ nchọnchọ ego nakwa ụgwọ ọnwa nke ndị omeiwu niile n'otu n'otu, tinyekwara nke ndị ụlọ, ndị minista nakwa ndị ọzọ ji ọkwa ọrụ ọha na eze na-eri n'oge na-adịghị anya. Ụlọ ọrụ kansụl na-ahụ maka nhazi nke ule WAEC na mpaghara ndịda awụwa anyanwụ Afrịka, bụkwanụ WAEC kwa n'aha mkpirisi, na-adọ ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ aka na ntị nakwa ndị niile ezigara maka nledo nke ule a aka na ntị n'otu aka ahụ ka ha ghara ị na-adụpụ ụmụ akwụkwọ ndị na-ele ule a ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'oge a na-ele ule nke mpụta ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke nnukwu. N'ozi nke ha zipụrụ site n'aka onye isi nke ihe metụtara ọhaneze n'ụbọchị Mọnde bụ Moyosola Adesina, WAEC na-akọwapụta na ha anatala ọtụtụ mkpesa nke otu esi were na-amanye ụtụ ndị nke iwu na-akwadoghị n'isi ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nne na nna ha n'ụdị dịgasị iche iche, nke gụnyere ma ụgwọ nke a sị na a na-akwụ iji butere ha akwụkwọ e ji ele ule, ihe ndị bụ nchọnchọ ego nke a na-enye ha maka ihe ha na-aratụ aratụ bụ ndị a na-enyocha ma na-eledo ule a, nakwa nke a kpọrọ ụtụ nke mmekọrịta ihe ka ihe nwee ike gaa n'oge a na-ele ule. Otu kansụl ahụ kwuru na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ abụrụla ndị nke akọwapụtara na ha na-anacha ego na maka igwe mgbakọ a na-akpọ CAPEC calculator, bụkwanụ nke a na-enyekwala nnefu site n'aka ụlọ ọrụ WAEC. Ya bụ otu na-ahụ maka ule kọwapụtara ụdịrị agwa ndị a dịka nke iwu na-akwadoghị, bụrụ nke na-ekwekọghị na ihe metụtara otu esi akụzi ihe na mmụta, ma bụrụkwa n'ezigbo iyi egwu nyere ikwesị ntụkwasị obi nke ule ahụ. WAEC na-adọ ụlọ akwụkwọ niile aka na ntị nakwa ndị ọrụ na onye ọbụla ahụtara na mkpara kụrụ ya n'isi maka ụdịrị agwa ndị a ga-abụ onye nke ga-echi ihu iwu ndị nke ọ ga-akwụ, gụnyere ịhapụzi ịhụta ụlọ akwụkwọ maọbụ onye ahụ dịka onye ga-eru eru ị na-eme ihe ọbụla gbasatara WAEC, ịhụkwa na onye ahụ ga-abụ onye nke a ga-akpọpụta aha ya n'ihu ọha dịka onye omekome nke kwa enwere ike iduga n'ikpe ya ikpe ma zigara ya isi ụlọ ọrụ ndị nke kwesịrị ekwesị maka ịgakwu n'ihu n'ịta ya ahụhụ ịdọ aka na ntị. Opekata mpe ndị ime obodo Magami Didi nke dị na kansụl Maradun nke steeti Zamfara dị 39 abụrụla ndị nke a na-akọwapụta ugbu a na ndị ọkpọ egbe atọrọla n'oge e kwuru na a bịara njem nke mkpezi na steeti Zamfara. Ndị a tọrọ ọtụtụ n'ime ha bụcha ndị okenye ka e kwuru na ha nọ na-eme njem ịga oke ọhịa Fadama ka ha ga zute ndị nne na nna nke otu onye bụkwa n'ezigbote onye isi ekwonwu ndị ndu nke otu ọlụ ọgbalaga ama dịka Smoli, na mgbalị ndị ha na-eme iji hụ na udo ga-adị ma kwalitekwa mmekọrịta nke ndị obodo nakwa ndị abụ otu ụkpa egbe n'aka. Mana ka o si na dị n'oge ọgbakọ ahụ, onye ndu nke ndị ọlụ ọgbalaga ka e boro ebubo na okpo ndị otu ya were wụchaa ebe ahụ ma tọrọ ukwute ukwu nke ndị wabịara ibe ikpe udo ọwụ. Onye isi nke ọchịchị kansụl Maradun bụ Bello Dosara kwupụtara na nke a mere emeo ma kọwaa na nke a bụ ihe na-ewute ewute. Ọ kọwapụtara na ya bụ ime obodo anọ na nnọọ na-echi ihu mmachi nke
ndị ọlụ ọgbalaga na-enye ha nakwa iwu nke gụnyere oge nakwa ebe ndị nke ha ga-anọ n'ahịa ma rụtụ aka na mgbalị nke a na-eme maka nchekwa sitekwa n'otu esi na-ahụtara ndị obodo nchekwa abụrụla nke na-abụbeghị nke nyere ha ezigbote nchekwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Dosara gbakwunyekwara na ụfọdụ n'ime ndị atọrọ abụrụkwala ndị a na-atọhapụla na-ekwukwa na ya ka nwekwara akụkọ ndị ọzọ banyere ya bụ ihe mere nụ ebe mgbalị na-agakwa n'ihu ugbu a ilekwu ndị nke aka ejiji tọhapụcha ha. Otu ụlọ elu nwere otu okpukpu nke kwuru na ihe nọ ya nụ bụ ọnụ ụlọ ahịa asatọ adaala ugbu a n'ebe a kpọrọ ike nge ogidi dị n'okporo ụzọ awara awara sitere Ọnịcha gawa Ọka na Enugu na nso nso ahịa ukwu nke a na-ere ọgbọ oshishi nakwa ihe ndị ọzọ eji arụ ụlọ na Anambra. Ya bụ ihe owuwu ka e kwuru na ọ dara n'abalị ụbọchị Saturday dịka e nwechara ezigbo oche mmiri kụrụ n'ala mmebisie ngwongwo nakwa ngwaahịa nke e kwuru na ọnụ ego ya ruru kutuku naira. Enweghị ndụ ọbụla atụfuru ekele dịrị Chineke mana ndị ahịa nakwa ndị nwecha ya bụ na ọnụ ahịa nọzi ugbu a bụrụ ndị nke gbachiri agbachi kamgbe ya bụ ọnọdụ dapụtara. Ndị bi gburugburu na kwa gọọmenti steeti Anambra nakwa ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka obibi ụlọ nakwa ọrụ n'ọka ka ha gaa n'ihu ịna-ahụ na aga na-enyochakwa n'ụfọdụ ihe ndị a na-arụ arụ tinyere ịkwụsị nke ọbụla na-arụ ugbu a n'ogbe ahụ na-arụtụ aka na nke a bụdị maka nchebe ọhanaeze. Na-akwa ụbọchịchị steeti Abia bụ Dọkịta Alex Otio ekwuola na ya na-enye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati APC na steeti Abia bụ Maazị Uche Agoru ihe dịka mbirimbi abalị asaa ka o lee otu edemede nke edepụtara ugbu a weghachi ya ma dekwa nke mgbaghara nke ya ga-ahụta ugbu a n'ihi ebubo ndị nke o mere na edemede ya megide ya. Ya bụ ihe a nke onye gọvanọ chọrọ nọ n'ozi nke ndị ọkaiwu gọvanọ bụ ndị akpọrọ Ken Agha and Associates wepụtara ndị kwupụtara na ya bụ ihe mbipụta nwechara ezigbote ebubo tara akpụ nke e nwere megide onye ha na-ekwuchite ọnụ ya bụ Alex Oti. Dịka ndị ọka nke ịtapụ iwu a na-eme ka amata na Agoru bụ onye na-ebo Oti n'ọchịchị ya ebubo na o ji ihe dịka iji iwu nakwa ụlọikpe na maja ndị nke na-akatọ ya ka ha kpuchie ọnụ ma sikwa otu ahụ na-achọ ime ka ụfọdụ olu ndị dị iche na nke ọ chọrọ ịnụ bụrụ nke a ga-achọ ịpịnyụ. Ndị ọkaiwu ndị a kọwapụtara ebubo a dịka ụgha ma bụrụkwa nke na-enweghị ebe ọbụla ọ gbanyere mgbọrọgwụ na-emetọkwa aha mmadụ na-emesi ike na-enweghị otu o si bụrụ na ebubo ndị a bụ ezigbote mkpagheri agwa siri ike. Ha na-agakwa n'ihu ugbu a na-achọ ka enwe akaebe ihe akaebe nke a ga-eji kwado ebubo ndị a na-adọ aka na ntị ma ọ bụrụ na akụ afọ n'ala na iweta ya bụ akaebe na o nwekwara ike inye echiche na ya bụ ihe mbipụta bụ nke e jiri ụzọ a na-echeghị eche na nhazi were bipụta n'enweghị ihe ọbụla bụ ịkwanye n'eziokwu ugwu. Ndị otu nkwuchite ọnụ onye gọvanọ gakwara n'ihu kwuo na ha nwere ikikere nke isoro ụzọ ọbụla ọbụnadị nke iwu nakwa nchekwa nke iwu kwadoro n'ọnọdụ a ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Onwegị ebe ọzọ na n'ihi otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị na-enye mbana 4.3 FM n'ala aba ka ị na-egere akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsiekwa ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-abịa. Ndewo.

0: ozia si na Enyimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwa afọ ejimọnụ.
1: Nnụọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ.

o dika anapotachara ihe dika mnari mmadu ato niri isi ndi atoro site nwa okugu mandara nke di na state Borno nozi nke ozibara nakara s ya otabu Tuesday agbasesere na ya bu ihumume bu nke ekwuru na obu ndi agasoje no n'okpuru ihumume operation Hardenkai bu ndi mere ya bu ihumume gosiputara ugbu a na ndi agasoje kwechikwara ekwechiri o were nka na aru oru ma siekwu ike o na ya bu ebumnobi ihu na aga lusu enwegi nchekwa ogo ma hachi udo gbagburugburu obodo anyị ọ kawara ya bụ njem nnapụta dịka otu n'ime ihe ndị gbapụtara ihe nke na-akpọtụ akpọtụ ndị ọrụ agha soja na-arụ usoro n'oge ndị na-adịbeghị anya gbaa ụmụ Naịjirịa ume ka ha nọgide na-akwado ndị agha soja site n'inye ha ozi nakwa nrụkọrịta ọrụ ọnụ nke ga-emekwu ka ihe ndị ha na-eme na-apụtakwa ihe ma na-enweta ihe ọmụ na-arụpụta ma mesie ya ike na nchekwa ka bụkwa ibu ọrụ dịrị mmadụ niile. Mba Israel ekwuola ugbu a na ha nwere mmekọrịta nke na-aga n'ihu maka ọrụ ubi ha na Naịjirịa na-arụtụ aka na nka teknụzụ mba Israel nakwa ụfọdụ mkpụrụ akụkụ ubi nke a ga-enye ndị ọrụ ubi n'ala Naịjirịa abụrụla nke ha na-ezipụla nọkwa ugbu a na-agba ọsọ na-abịa. Mgbe ọ na-ekwekwu na Abuja n'abalị ụnyaahụ bụ Monde n'oge a na-eme mmemme nke nwere onwe afọ 78 nke mba Israel, onye nnọchite anya mba Israel na Naịjirịa bụ Michael Freeman kwuru na ụlọ ọrụ ndị Israel nwe na-arụ ọrụ ugbu a n'ala Naịjirịa ma gbakwunye na mkpụrụ akụkụ ubi nke ndị mba ha abụrụla nke kwuru na-ewetekwalara ya n'obodo a ebe ndị Israel na-enyekwa nkwado n'iwepụta ụfọdụ ihe nka teknụzụ ha mma ala ma ndị ọrụ nke mba Israel nọkwa na obodo a na-arụ ọrụ. Ọ gbakwunyekwara na mmekọrịta nke dị n'etiti mba abụọ ndị a ga-agbasapụkwuo ruo na nka mmepụta ihe ihe metụtara ọrụ ubi, nlekọta ahụike, mmụta, nchekwa nakwa inwe nka a ga-akụziri ndị mmadụ. Na-akọwapụta na ya bụ ọnọdụ a bụcha ihe ngwunye ihe nke a ga-eji nwee ọdịnihu nke a na-ekerịta ihe na ya. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọ bụ Daniel Ụtọtụ nchịkọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na mamnie nọ ebe ahụ na-ege ntị. Matakwa na anyị ka na-aga n'ihu n'oge igbo ezue n'enye mba na-achọ 4.3 FM n'ala aba na-asị gị nọsiekwu ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ma m ndewo ndewo nọnọkwa ka anyị na-azọpụ ya bụ njem otu o si dịrị nke ọma nke ọma.

Na Daily Post to kam na hisa ko kole no lendia na Daily Post kam na hisa ko kole no lendia o tuji korondi oruo gamalite kwa iku ari kuoku maka ugwo mpikata mpohoro no wa July o tuji korondi oro ngalaba ya diga si chiche ma otu NLC ma otu TUC ha mapulo kubwa na ha choro kama litigari ya mkugari oku oke kugari ya kuoku banyere we ugwo mpikata mpohoro wakabe kwa nankahu na July otu kwa mkwa siyao otu kwa mkwa siye kulo na uwa siyasi ebu baha nebo na kwa mkwa sone yegu na yaga baha po otu pati NDC nobu wezi botu okpo kpaseo make mwe ginche kwa akwe hune mwe ginche kwa ehono kwenye siyala ndi governor na ndi emu iwo siyak bagari kobu hangwe neku ehono otu ha siyak bagari kobu hangwe neku adigiri heta ganga haji yao ha choge di mo na dige meto ha na ho anekwu okwu enweghi nchekwa n'obodo a obosara onyi siala obosara ni governor obosara ndi omi wanyu ehula ka ha na akpagari ka obu ha nwe nnekwu o nka abu oku si no no onye mama odume je were na agbo ugbu a osu na hukwa o anekwu na enweghi nchekwa n'obodo anyi a onyi siala na agara ihe masiri ya na emere ihe o na eme kwa ubochi ndi governor otu aka ho ndi omi wuku otu aka ho adidi ndi ke chori metodo ka aga si no bu n'obodo anyi a ka enweghi nchekwa na eme o nka ka odume je na ekwupta governor namadi o governor namadi asilama awu makime nkoma owo makime nkoma otu onye omiwu n'etiti enwego to siri me nkoma obula na okola funala na okora funala otu onye neretu mu obere obere ogwu otu neretu mu obere obere ogwu ndi nko irepu ogwu ndi onu la ha ntain pe ndia asina muchela yugba make ebubo na ọ dị ka onwere otu o si were ihe adị aṅa adị aṅa were gbagbu otu nwaanyị ya nwụọ na Calabar aga m agbaghara gọvanọ Yusuf ọ bụrụ na ọ laghachikwute m aga m agbaghara gọvanọ Yusuf otu ahụ otu nna siri le nwa ya bụ nwa mmefu gbaghara ya mgbe ahụ o jiri nwa ya ọlọta ehe mgbaghara enwe ike dị ọ otu m ga-eme gọvanọ Yusuf ma ọ bụrụ na ọ ga-alaghachikwute m ma gbaghara ya nke a ka akọ nkwaso na-ekwupụta e mana ndị niile chọrọ ịzọ ọkwa nwere obim n'obi ka ha nọrọ n'otu pati NDC were zọ ọkwa ịhụrụ ihe ndị wụ mpekele nke ụgwọ ha kwuru mpekele risiti ha zitere m ya ahụrụ m ya ha zitere m ya nke a bụ ebubo Kenneth Okonkwo na-ebu obi na aka ya nọ na nrụrụ aka aka obi nọ na nrụrụ aka na e nwere ego ndị nke akwụrụ si mechie ọnụ mechie n'ọnụ mechie n'ọnụ maka na ndị niile nwere ebumnobi imekwa ihe ahụ obi gịkwara na otu pati NDC gị ime anachachwa ha ego osisi ha ngwa hapụwazienu ka anyị were obi ha zitere m ya bụ ihe ndepụta nke iji gosi na akwụ ọlụgwọ ha zitere m ya hụrụ m ya unu si na obi anaghị arụrụ aka unu wu ndị achị obi wu onye nrụrụ aka eji m asambodo ụfọdụ ndị nwere ebumnobi ịzọ ọkwa NDC mana ekweghị ha maka obi awuru gore na ndị na onye na-ekwu okwu awuru onye iberibe awuru nuna onye na-ekwu okwu awuru efulefu ndị na-ege ntị kwana unu werekwa na mbụ mwere na uche na-eme ihe awuru na onye na-ekwu okwu awuru nọ ugbu a unu nwekwara na-ege ntị unu werekwa na uche na-eme ihe werekwa na ụbụrụ isi were eme ihe nke a ka akwa nkwaso na-ekwu dị ka ọ gọrọ agọ na-enweghị mgbe ọbụla ya ji na nrụ Tinubu ọrụ nkwanu otu o si bụrụ na ya na-ahapụ otu pati NDC nke a ka onye nkwuchite ọnụ otu pati ha na-eme ka ihe doo anya o n'ihe metụtara nghọtahie nke dịrị nụ ya ihe metụtara ndị edere aha ha dịka ndị ga-azụ ọkwa unu emekwala nnọọ mmehiere ihe aha emekwara n'onwe anyị unu emegharịkwala ya ọzọ ka ọ garakwa ime nke abụọ misiteko aha anyị mere mmegheri ihe aha anyị nwa mere unu emekwala ka o mee nke ugboro abụọ nke a bụ ozi gbara ọkpụrụkpụ nke abụre na-ezigara otu pati NDC n'ihi metụtara obi abụre si ndị NDC unu ekweghịrị ka ihe mere anyị mekwu unu unu emegikwala ihe otu anyị nwachiri ime nke a bụ ozi ọ na-ezigara ha maka Peter Obi
ehunu enweghi nchekwa nakwa ihe isi ike o nkwara ike ile Tinubu kwụsị ya o ka ọ ghara ịga nke ugboro abụọ. Ịhụrụ enweghị nchekwa otu ogbu ochi na-ayatajela ọnụ ugbu a ọnụ ya na-ayaghala ugbu a na-ayaga ya yaga ebe a ya yaga ebe a ihe isi ike n'otu aka ahụ. Tinubu nlọtaghachi gị nke ugboro abụọ na ntuliaka o nwekwara ike ịkpa ya ezigbo akpụ o dịrị ike kwụsị akwụsị nke ka Dalong na-ekwupụta. Kwankwasị enweghị ike ịnọ n'otu pati ọbụla na-awụghị ya nọ n'oche. Ọ bụrụ na ọ wụghị kwankwasị nọ n'akwa ụgbọ otu pati ọbụla mbọ ọ gaghị anọ n'ụdị pati ahụ. Ọ na-achọ ọ na-amasị ya ịnọ n'ihu ọrụ na-anyagharị ihe a na-anyagharị anyagharị ma ọ wụ na ọ nọghị ebe ahụ ọ gaa nọli n'otu pati ahụ amị na-ekwu. Nke a ka onye enyemaka Buhari n'oge gara aga na-ekwasị ya ma onye kwankwasị owu. Ị makwa na ọgụ ọnụ na Iran asị ọwụ gị ebe nchịpụta mmanụ Dangote a na-erewela otu lita mmanụ patrol na Naịjirịa 1,600,000. Asị ọwụ gị na Chineke gwụrụ anyị ime nye anyị ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ Dangote ịhụrụ ọgụ a ndị Iran ụlụwa ama otu lita mmanụ patrol ga-awụ 6,000. Nke a ka ndị otu na-atụ mgbere mmanụ ịpụ mmanụ na-ekwupụta. Otu nwoke ka ụlọ ikpe na Adamawa na ndụ were n'azụ kanta maka na aka ntị o fepụrụ otu a were fe nwa nwanne ya mere ya bụ nwatakịrị anwụọ. Ọ sịkwa na gịnị mere o ji fepụ aka ntị a aka ntị ọ nwụrụ ma gbuo nwatakịrị o. Ọ sị na nwatakịrị bịara ibe izu ohi na ọ bịara izu ohi tụsasịa nke eji agbagbu ọgwụ ụmụ anwụ nọ n'ọrụ ịghọtala ihe ndị nke ahụ na-eri ihe akụrụnubi. Ọsọ ihe nwa nwanne ya bịara izu n'ohi ya were aka ntị otu a lụọ ya lọpụ ya ndụ n'ime. Ha si ihe a ga-akwụ ha wu $100,000. Ha sịkwa ihe a ga-akwụ ha wu $100,000. Hel Chineke lekwe nke a wụ akwụ otu nwoke na-ebe ugbu a. Ihe ha gwagazim ugbu a na m nye ha wu $100,000. Otu nwoke na-ebe akwa ugbu a na ndị ọlụ ọgbalaga nyere ya onyinye nke $100,000 $100,000. Ugbu a ha bịa kpọ ya si enyi ya akwanyere gị $100,000 gị na-aṅụ ị ga-akwụ anyị $100,000,000 ọhịa ị ga-akwụ anyị ugbu a. Otu nwoke na-ebezi akwa ugbu a onyinye enyere ya ugbu a na-achị igbu ya egbu na ndị ọlụ ọgbalaga nyere ya $100,000. Ha lọgharịala ugbu a si biko nna nye anyị $100,000,000. Ị makwa na ndị na-eyi ọha egwu na-agagharị ugbu a n'ime obodo niile na steeti Niger na-eche aka nye na anyị ihe oriri nye anyị uwe nye anyị bọket anyị ga-eku mmiri nye na anyị nche nye na anyị sapụ ọsịsọ akọrọ gị aka o nwere ike ya wụrụ nri ka a sị gị nye tuwo shi nkafa gị ifufudị ya ọ wụrụ mmịnya na kwunu gị ifufudị ya ọ wụrụ fụra gị ifufudị ya ọ wụrụ bọket ha chọrọ iji wesa ahụ gị ifufudị ya ọ ihe ha na-agagharị ugbu a na-anapụsị ndị bi n'ime obodo na steeti Niger. Ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ asaa na-enye onye na ha gburu ndị ọrụ eji alọ FRUSC na steeti Kebbi. Ndị eji mmadụ anọ nakwa otu onye soja anwụọla dịka ndị ọkpọ egbe wakporo ndị China nọ na-agwọ otu ebe na steeti Ogun. Ha nọ na-agwọ otu ebe a na-agwọ agwọ. Ha ele mmadụ anọ ha nwụtara otu a jide ma otu onye soja ha nwụchara anwụ ugbu a. Dịka ndị a wakporo ndị China ndị uwe ojii nwụchikwara mmadụ 21 a na-enyo na ha bụ ndị omekome nata ha ọgba tuntum dị 20 n'ihi otu esi sị na ha bidoro na-akpaghasị udo na steeti Zamfara makwa ka a na-eme eme ebelebe egbuola dịka ndị ọkpọ egbe wakporo ime obodo na Plateau gbuo otu onye ma merụọ onye nke ọzọ ahụ. Ndị uwe ojii enwetala egbe ma nwụchie otu nwatakịrị gbara afọ 18 maka ebubo a na-ebo ya na o gburu mmadụ na Borno. A sị kpọwa onye wụ King of Pop. Ịma onye wụ King of Pop nke ezi ya. Ọ wụ Janet Jackson, ọ wụ dị Michael Jackson. Ọ wụghị dị Michael Jackson dịka a na-akpọ ya King of Pop. The real King of Pop wụ Janet Jackson. Nke a ka otu onye ọgụ egwu ama dịka Maria na-ekwupụta. Ejichiela mmadụ atọ
deka ndi uoji nyonyo chobubu nkeburu otu onye Nigeria bi na mba Britania na agwegu na London. Nkepa ihene na neme o. Nkepa na egu ihene na neme. Nkepa rachara unu anya. Nkaka pegi ovire na abha. Biko hunu otu eserese vie foto. Nke unye dundia no gegera gao. Dia yane yana ako washa lakukwo. Frederick Leonardo. No nyo mwa yubua. Yasi lene ha nde nkepa rachara nyi ihene na neme. Leno ha, leha. Awi he pegi ovire ne kupotu ubua. Adi mahinda hubisa kukone ike munu na kuwa kode Daily Post. Ika msina Daily Post ubua na zova nyoku munu na kuwa kode poncha. Kado poncha kamna huku fodo isa kukule no lendi yao. Na pitu obia sila tinubu. Tinubu gini kwana kineme. O gini kineme. Echita kwana mumbu ima sara no no chicho chacha na hapo pukaboni ria bona sama. Gima mwunye gio. Unu sinuna balaba. Nuna abu ala abu agibia no kene. Wangi hunu uji ego Nigeria eme. Ibu waziri kwa nego na waziri ego na waziri ego na waziri ego. Mwakwa ni hiji eme. Tinibuwa gene poroge. Tinibuwa wuda nyo fuko. Wudi mwale ni hie poro. Ibu wata kisi ni poro Nigeria ugo. Ntarina rina ira abuo. 200 trillion. Nke boro reboro. Ana wakwa ni hejiri ya metinibu o watu wa kikwaruru Nigeria no guwa tinibu. Nka kawo bina aju tinibu. O follow bina ho fum fum. Ndi ane nyo na habu ndi ntoroma de lelo nye soja buo. Mero nye nko za hulo guno. Maka ntora toro ndi nono state oyo. Yabu onye principal atora toro agola o. No wa shashi o. Ni mwagi mbobu la ndi ahu toro hajinasi o. Na iha gemezru hawa iheno na kukuo iwu sharia. Awuna wukwa ihe hakurubiko no. Nuno bukwe kuo kwa gadime sotanye ba ino. Maka nobu andide yo heguo. Ato hapuru hedeka nalisi nili naliato nili sio bundi nkeji eji emandi arotolo ubu aneku ne hun agoro notu anai bundi mmado na madoga na agoro ya agoro mene heba hu na iga na nakoko gugu onye gine na ubu amapu ihu giche na onwu notu se ma na onwu ona na agoro mene hepako na ha kpere ha jire eze kpe ekwere akwa agoro na ha no otu a e na ajose otu a na asi na ha mabegi ha matara na ebe a ha no na enwere ike ji aguru otu a megide mbugide mmadu onu bugide mmadu onu nya ha nwo no ahe ha hu chara ebe ahu asi e hunili na noge na nchebe iri wo keri onwo e ma na ihe di ka mmadu puku iri ise na ato na nwukari ebe ndi mmadu iri ise na abu ndi na ari oria mgbe ni oria no ha n'ihi iri ndi nke na-adighi otu kwesiri nu na ahu ha na-eri o nka kochichi titi nyoputere ugbu a omo Nigeria unu na-emekwe o asi omo Nigeria na nguko emere n'ugbu a na ngwa memefuola ihe dika nde naira o ijeri naira iri ise maka inweta akwụkwọ visa mba Amerika o ndị uwe ojii nwụchiri mmadụ abụọ a sị na ha gara ohi na Adamawa onye ACF o onye nkwuchite ọnụ ACF asịla ịhụrụ ma Atiku ma Obi mekwa nkwaso na ndị nọ n'akụkụ ụgbọ ọwụrụ maka ha maka afọ 2027 na ọwụ ha ka kpụrụ nọ. Ndị uwe ojii napụtara otu nwaanyị atọrọ atọrọ ma nwụchie mmadụ anọ n'enyo n'aka ha nọ na ya nọ Ondo. Maka ogbugbu nke gburu ndị mmadụ na steeti Lagos o. Ezinụlọ nakwa ndị na-achụ nta ugwu ruru mmadụ. Asịla mba mba mba mba mba. Anyị gaga dị ndụ ana atọhapụ onye ahụ a nwụchiri maka ogbugbu ahụ. Anyị ọ gaghị eme eme. Ọ nwụghị ka anyị dị ndụ na-eku ume. Ọ gaghị eme eme. Ndị ntọrọ mmadụ atọrọla otu onye bi n'ogbe. Gbaa onye nke ọzọ egbe ọgbata ya egbe n'otu ime obodo dị na Abuja. A tọrọ otu onye na Abuja ma gbara onye nke ọzọ egbe n'otu ime obodo dị na Abuja. A sị n'otu nwaanyị jiri aka ya otu a kwuo na a tọrọla ya
nke ahụrụ ka ikuku na-eku ya n'isi n'otu ụlọ oriri na nkwari ya na-enyi ya nwoke. Otu nwaanyị jiri aka ya sị na atọrọla onye ọbụla wetewe ego ete ya ticha ya sị onye ọbụla biko nna anyị unu nyere n'anya aka ka nna anyị lọta mama anyị 50 million naira ka ndị ọntọrọ nara o ewere ya ụta na-efesa ebe niile. Nwata nwaanyị a ka asị ọnụ ugbu a ikuku fanụ na-eke ige ya mana ihu ma n'azụ na-eke ihe n'elu n'ala ebe niile o nwere ewere n'ahụ ya na enyi ya nwoke n'otu ụlọ oriri na nkwari dị na steeti Delta. Egwu dị ugbua n'otu ime obodo dị na Benue o na ndị ọkpa egbe lele otu onye bi n'obodo lee ndị ọchịnama kpa egbe lee ya bụ otu onye bi n'obodo gbuo bupụ ya isi gbuo were isi nwoke o na Benue o. Ọwụ ezigbo otu ụfụ obi o aya meme baba chi alawalu ọwụ ezigbo otu ụfụ obi ọsụ kọsụ nwamkpi ihe sujuru baba chi alawalu n'obi ọ nweghị ihe ọbụla bụ okwu nnakwa ihe ndị bụ ezigbo ihe o ji n'aka nke a ka ndị otu atiku na-akụghachi ọnụ o. A sị na Techima na-eme atụmatụ ịga njem nleta na steeti Ekiti iji wee gwa Oyebanji na Tinubu ka nwere obi ike n'ebe ọ nọ. Nke a ka otu pati APC na-ekwupụta. Adịma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Adepo Nchio.

Abunani Otu Party ADC mere ntuli aka elu ime ụlọ dịka ntuzi aka iwu ntuli aka si wee kwuo. Abunani Otu Party ADC aha mere ntuli aka nke ime ụlọ ha ntuli aka mkpuke ha dịka iwu ntuli aka nke iwu ya siri wee kwuo. Awu naanị ha mere ya nke aka David Mark na-ekwupụta. Ọchịchịtịtị akwụbeghị tarị naira atọ na ụma atọ ahụ ha ji n'ụgwọ n'ọkụ latrik. N'agbanyeghị na Tinubu ekwuola nkwado ka akwụọ ya, anyị ahụbeghị sheshe afọ akwụbeghị anyị. Nke a ka ndị nkesa ọkụ latrik Jenko si na-ekwu. Maka ọnọdụ enweghị nchekwa, ihe isi ike nwekwara ike igbochi onye isi ala Tinubu ịlọtaghachi n'ọchịchị nke ugboro abụọ. Dan Long na-ekwu nke a. Ya bụrụ na m chọọ ego, akpọ m onye isi ala n'ekwentị. No. Akwa Tinubu eji m akara ekwentị ya, mepe ya n'ekwentị ọ bụrụ na m chọrọ ego. Nke a bụ baba chi ala Wale na-etu n'ọnụ. Maka Peter Obi, otu pati NDC naara ndị naira iri dịka ngarị site n'aka ndị niile nwere mmasị ịzụ ọkwa na ime otu pati ahụ. Nke a ka Kenneth Okonkwo na-ekwukwa na ya jicha epekele nke ndị zibara ego ahụ n'ọnụ ugbu a na ha zitechara ya hụ. Nke ọ bụla kwụrụ n'ozitere ya. A sị n'otu nwatakịrị nọ n'afọ iri na ụmụaka nwụchiri ugbu a maka ile mmadụ atọ merụọ ha ahụ, iji mma merụọ mmadụ atọ ahụ n'otu ụlọ akwụkwọ dị na UK. Nchabi ikpe nke ụlọ ikpe mere maka oge nke ntuliaka na-eyikwe okwe na-eyikwe ntuliaka nke afọ 2027 egwu. Nke a ka ụlọ ọrụ INEC na-ekwupụta. Ịmakwa na otu onye soja na ndị eji bụcha ndị nwụrụnụ na mkpaghasị nke akpaghasịrị ntọrọ nke chọrọ ịtọrọ ndị China na steeti Ogo. Ike agwụla ndị ugwu, ike Tinubu agwụla ndị ugwu, ma Atiku Obi ike ha niile agwụla ndị ugwu. Nke a ka ndị otu ACF na-ekwupụta. Eji zegere ụgha na-ejizi nchekwa egwu, eji ụgha na mbiri ozi na-abụghị eziokwu, ozi adịgboroja na-eyikwa nchekwa egwu. Nke a ka onye ọchịagha mba anyị na-ekwupụta. Kwankwasị ya ekwuola na ọwa shiashi nweghị mgbe ọbụla ya chi chọọ ịpụ n'otu pati NDC. Otu Kwankwasị ya asịla na ọwa shiashi nweghị ihe ọbụla dịka na Kwankwasị chọrọ ịpụ n'ime otu pati NDC. Otu onye ndu nke ndị ọrụ na Naịjirịa nwụdala na Geneva, ebe ahụ ha gara ọgbakọ ukwu nke ndị ọrụ. A sị na otu onye ndu nke ndị ọrụ ebe ahụ nwụọ na keshi Naịjirịa gawa ebe ahụ, ọ dọgbọdịla ngaji.

0: Adi mandama mwagiru wa lubwa kiwiki wabatara mwakugirisa kukwa blanke masiri chitano tunkeji kiweneo. Akara kwati mwabukwe fasoto efu wasoto tu isi ya buo ato wasoto isi. Mwabu mwane ya be fasoto tu ato asa isi ya buo isi ano isi ato. Ure kwa nkikba zuzi batara mwuzigi na WhatsApp. Mwabu kwa nagiga nebendo baza ine nyumba nacho 4.3 FM na laba ino nikukweba huzi batara mwuzigi nukuru esere sanye. Huya nyanya make saya. Dalu kine menka hon. Alo?
1: Ndawo.
0: Dalu so.
1: Onye nkedi na ọga bụ onye nkedi ya eje ndewo
0: ya gazie alo
2: pani
0: owe
2: yo ya mara gi ma
0: ya da zere gi de de lucky
2: ya bụ lucky taro kwa wes oyo yo ngam di ti yo no bulo mu audi bi mo ha ni hilabu mu Oma wo di ni mo ha ezo ati mi di ti da la mba ya ana pa toro omo chibo na boro obu ko tu na ai ga ga ai di mo tu omo ana oba ya buru ya eh mi konden takala ndi alezi nne ndi alezi nne agi me wo tu ole eh ko da mbi e pa ka nya fu mba je ga ni la de ma china le na he ke poro ezoko ekewe agora gara ego to enime nigeria le na re ka ke poro a de bazi obuni lo bu kembu agbala ma jela kembu bazi ka be ke abu ka to oyoyo ama mi to le ma odiri ta ya ka o wa mara gi mo
0: ya gazie na WhatsApp ahuru mozi gi sey yamo oyoyo wanyi biko wanyi ahun hapuru di numu soro nwoko zaga n'ụlọ oriri na nkwari oludiri ihumu nwanyi chodere wa wubikonu adikwa na egwu anu kwa mka nwanyi si anu ambasado jene vivu chazera msitire ni makulatu ya gazie alo
3: oyoyo
0: owei
3: tememano
0: mazikubo ya gazie
3: ya dragula mmo amu agirabie leba anya ego lena abajie kemba administration anani anu I know that when I'm not there, I'm in the year I'm barely on those subsidies gone. I took a lot of money on those subsidies gone. Then we took the gun there, I mean, there are people than two and two. But I mean, yeah, I told I'm some of them is about over millions of over our Rajan. Mother and I don't the APs, and then they stop at the road. My dental bullet, quite a girl, I sent a yard, I sent a brown for a week. Ndeka anyo, obukula anamangi ya goma haya. Dede tunumbano lube sisi yezi. Kya kukola anyo. Eka o 3 years. Mabe ite 4 years, about 5 years ya. Apo ngane koko anyo. Mara asomo nane. Aimu lira ni kwe zono. Unyo abla nkwa. Apo tu dede tunumbulo. Adi yembo na klasi ndewa.
0: Adem. Ndewa ya gazira ge. Ahru mozi na WhatsApp miso yoyo mundewo. Gini ka onye ahụ ndị omeko menye kwa mere ukutu ukwu ego bu n'obi narị ego ahụ ya kwụọ n'ụgwọ ọzọ ntọrọ bụzi azụmahịa o nwanyị haziri ntọrọ ya tụfịakwa ha mee ya na bebi ya ọhụ ya na ya nọ n'ụlọ oriri na nkwari ihe a na-eme ndị ntọrọ pati si aba pati m ndewo alo owee
4: ọdịiche
0: ya gazie rage
4: ọ destiny mo zakwa for my group
0: destiny ndewo
4: ele ti won yi gesi ya bu dia tro mo ko bela ho pele ka ni mo man o yi
0: cha
4: ka ko na je o di je mo yo eh na wa o di ti ye ye o kon ni ti ko omo omo ku ban ke de ti meke ka wa ti meke ti mete de de ti mo ka li ko ganye na ko mo ka Ok, you know I can't even see more. Mom is saying, I can't even see more. Eh? You know, I can't even see more. Hmm. You know, young one?
0: Ademaya Gazie Ndewo. Ademana WhatsApp mahuru mazigi se yin yomo yoyo tomtom wanyo abu mazi Joseph at chedi noti kbe marezi yoku Strem na buzo street di nabawe enwegi nchakwa nobodanye awasage itinibu na kufodo ndo chuchanye dika hana bagari otu osiri soha Keno to konkwose na pito bibu onye nruru aka kedu ihe bu nsogbu kene to konkwoji we na emetogharia aha pito bi onye obula na rego maka ndi ntoro mmadu bu onye osi buruku onye ojo nwanya ahu ji aka ya toro onwe ya ekwesigide ndo maya me enyi ya nwoke o dalu som dedem ndewo alo
5: ayoyo
0: owe
5: hello team
0: adi kwa mama o
5: Eh, hey, yoma.
0: Daddy, ebujo wo ya?
5: Eh ya.
0: Ah, dem me lo ti me kwana de dem.
5: Adu kwana ma. Na na gida ka ma mi ha ga me. Wani da ko na yela eni o ka. Ada da su ko sebe no. Wo ala la gi yo. Azan yo ko o mun takinde ai kure ne ku ka a to fata o modu onye bandena chai bandena de patai o ru ne ku do ku o ta ge shime ku mun takare ha fata ko ha ban madam ku ne o maza yo yo ngbe ka su ne ku kwa
0: ya gazira gide de bujo ndawo Na WhatsApp mahuru mozigi o ise yihi o manche yo yabu mbela krosa. Estrem na ria ria o. Oyoyo makewo ginche kwa aguru na kwa bubu ni hisi keno na Nigeria. Tinibuga atakute ya konkri o ilo tahachino chocho chenafo puka bo ni ria bo na sadeka dalongu kuro. Hey, no, nkahu bezi o kumaka na hisi keno na Nigeria no kuro chuchitulubu no tupati APC. Okare rakareo. Aleo. Nkaha kopula. Hello.
6: Hello. Mwanyo ama.
0: Owe.
6: Always over the whole day.
0: Ah, dem meze bodo ndewo.
6: Biko kwala anu mkene to konko. She okaje na hakwa na ezu aba apia she yonu. Ya mela to kwa nonu. Ya mela to nonu. Anwa anyo oga nwa. Ona kwa le se kwa la ka ebro zu nwa anyo nyo zoga se yazo. Niyo kuta. Ken to bi omele bi emena. Let alone you push your tap, I got one near. Or Tayap, Yana Padapula, Yaki Apache, Chidimo. Thank you, God bless you.
0: Yagazira gives you the hoodings. Hello? Hello?
7: Oyoyo.
0: Owey.
7: Odiche.
0: Nwoke agota.
7: Ma.
0: Ya gazira ge. Ndi otu.
7: Ode mande nke. Ndiko
0: Anya apotala.
7: O nwere ihe nchọrọ ịjụ kedụ oko nkwọ. Pita obi. Eriri ede. Kedu ihe wu nọ ndị Igbo anyị nọ ọ na-agba nwanne ya ọkpa. Kemgbe anyị na-eke n'uzu a, anụrụbe m onye Yoruba sị, natụrụ mbụ ihe eje, ma onye Hausa sị, atịkụ ihe eje. Kedu ihe o ji bụrụ anyị nwawo problem ya anya onwe anyị? Nwanne m Kenneth Okonkwo ya zuo n'ike ya hapụ na Pita Obi aka m. Akwa pụọla na apachi ya, kekwa ihe ọzọ ọ na-achọgharịkwa ya.
0: Adem.
7: Oyo buru anyị gawa.
0: Ya gaziere gị nwoke gọta. Ahụrụ m ozi gị o. Ibe Abuchi Ogbonna ise ehihie ọma ọzọkwa Antioyo ya bụkwa mmazi Ogbonna Ibe Abuchi sirim na Kanu ngwa. Ihe Pita Obi na-agwa onye isi ala Tinubu bụ eziokwu kwụ ọtọ. Ọga Tinubu ịgbazirila n'elu gbaziri n'ala ụjọ dịkwa anyị n'obodo anyị a. Otu nwoke sịrị na ndị ọlụ ọgbalaga nyere ya ₦100,000 mechazie kpọọ ya sị na ha chọziri n'aka ya ₦100,000 chai. Ọ gịnị na-eme n'obodo a? ịhụna nuo ihe na megbukwa nwaanyị ahụ jiri aka tọrọ onwe ya na-asị ka ewetewere ya tụwara ya ego maka ntọhapụ ya n'aka ezinụlọ ya, ndị akụrụmahụ ya nakwa ndị enyi, emechazie hụta ya n'otu ụlọ oriri na nkwari dị na steeti Delta. Ihe na emegbukwa ya, amaghị m ihe ọgbọ nke ugbu a na ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-achọ ịghọ. Nne mama Jisike o Brian aga nde wodedem ya gasiera gị. Alo, alo, alo,
8: alo,
0: ya gaziere gị o NG.
8: Adịkwa
0: m mma nwaanyị mara mma, gị nwakwa nị?
8: Adị mma Jisike o.
0: Ami. Ahụrụ bụ ozi gị so ndị owu oyoyo nwaanyị ọma oyo nke bụ eziokwu bụ na ọchịchị Tinubu akụọla fọnala. Ịmakwa na ndị ntọ na-emezi nke a kpọrọ onyinye giveaway n'akara TikTok ugbu a. Chai obodo etisaala. Abụ m Felix esitere m na Benin City. Ya gaziere gị Feli Feli. Halo.
9: Halo oyoyo.
0: O nweghị otu wa.
9: Ihe ọma.
0: Ya gaziere gị nwaanyị mara mma.
9: Onye m chọrọ ikwu okwu mbụ maka Senate Okonkwo. Lee, ya mụrụla ọrụ afọ ịdọ ọgwụrụ ife ego, ya hapụ Peter Obi aka o. Ya nwekwara anwụ ịkpụ Peter Obi n'ọnụ o. Ya mụrụla amawo la nwanne mmadụ mba afọ nne ya. Ya zụwa afọ enwe, ọ maara afọ enwe abụ ke naanị ya. Si ala m asị ma o leta Peter Obi anya, oyoyo buru anyị gawa.
0: Ya gaziere gị nwaanyị dị sansam dewo. Ahụrụ m ozi gị ise ihe ọma ntị oyoyo maka nwaanyị jiri aka ya kwuo na atọrọla ya biko kpọrọ ya tinụ ya n'ụlọ mkpọrọ. Ezi nwa Prince ndewo ya gaziere gị. Alo, great sister player.
10: Ihe na ekwesịrị ime daa ụmụala, ekwesịrị inye ntaramahụhụ ndị ere, a na ekwesịrị eche daa ụmụala, ọwụ onye kwesịrị ịla. Mgbe ọzọ ntiri tiri ọnụ ngwụ, onye isi ala anyị, ọ nwere na ahụ ntụrụ a na-atụrụ ndị mmadụ, ha ma ụtụ 2027, ọ kwụchara ahụ ngwụ mkpe 2027, onwe dị ihe ọzọ ngwụ mkpe, gburu anyị gawa ha ntị onye
0: ya. Ya gaziere gị ndewo. Adị mme nwetụrụ m ụfọdụ olu ozi m ga-achọkwa ka anyị gerekwa o.

Ebusayo, Degoke, John Paul, ndukwa na mwane kwenye menesti, kikiru wako noge garaga, Debayo, Adelabu, iyana omu ye jimabu kwa numu ya mwoke diafo, Irena Buo. Onyomi wuna ano chitanya mpagara kogi central Natasha kwoti udwagano. Ekuolu ubua na ye mwetala yezi bote oku mke marama. Mbukwa nunke mkudosi kesite na atomato onyisi ala maka atomato mmanoga sede mfe. Nkihiwe kukwa ebenine anerepo mmanoga sede mfeo nodho obo mke na deko obo mmano. Baburuburu state kogi edike enwe chere ezibote mbesa banyeno okon nke gasi ahu nke ne metuta ndi ji ya were ne menjem onodo ana bia dika na enwe ezigbo nchegbu banyere ndi na akwa ugbo keke na pepe otu ha si hunta na yabo mmanu CNG na akonko nke na kpagasi alusoro njem ma mekuo ki ihe si ike kakwore ndi na eji yabo ugbo na eme ihe ha na ndi ha na ebugari na state ahu ozi nke si naka ụlọ ọrụ mgbasa ozi onye omiwu ahụ pụta na mgbede ụnyaahụ bụ Sunday kwuru na ndị ọrụ nọ n'okpuru usoro nke ịgba keke na pepe akpọrọ Kogi Central Tricycle Network bụ ndị nke mere mkpesa maka ya bụ ụkọ nke na-edugala n'ogologo ahịrị nke ahụrụ kwụrụ n'otu ebe naanị a na-ere ya bụ mmanụ gas CNG n'ogbe ahụ nke mere na ha bụzi ndị kwụ ebe ahụ enweghịzikwa ihe ọbụla ha rụrụ n'ụbọchị nke mere ka ego ndị nke ha kwesịrị inweta n'ụbọchị belata ndị obodo nakwa ndị na-eme njem nabatara atụmatụ nke mgbasapụ aka ahụ na-egosipụta obi ike ha nwere na inwekwu ọdụ ebe a na-ere mmanụ CNG a ga-emekwukwanụ ka ihe si ike nke mbubata ya belata ma kwado otu a ga-esi na-enweta ya n'ụzọ dị mfe gbagburugburu steeti ahụ. Onye isi ala mba Amerika bụ Donald Trump nọrọ taa kwuo na ndị na-ekwu okwu n'aha ndị ọzọ maka ọnọdụ dị oke mkpa nọ nnọọ n'agba ikpeazụ nke mkparịta ụka maka udo n'etiti na mpaghara Middle East dịka Iran na Israel na-enwekwukwala otu ha si kwụsịtụ nnọọ ihu akpụrụkpọ ọhụrụ nke ha maliteburu bụ nke e kwuru na ọ chọkwara imekwukwa ka ya bụ agha na-anọ n'ọtụtụ oge na-agakwu n'ihu. Trump ugboro ugboro kwuru na nkwekọrịta udo ha na Tehran bụ nke dị ezigbo nso ebe nka mkparịta ụka bụ ya mere o jiri dịtụ ka dịtụla ihe azụ mana akụkụ abụọ ndị a bụrụla ndị nke kwuru na ha kwụsịtụkwara ịkwa mgbọ na ha malitekwara ịna-akwasị onwe ha mgbọ n'agbanyeghị na ha bịaranyere aka n'akwụkwọ na ha ga-akwụsị ịkwa mgbọ bụkwanụ nke nọrọ na-arụ ọrụ kamgbe abalị 8 nke ọnwa Eprel mgbe a jụrụ ya ma ọ ga-awụ ihe dịka ụbọchị ka ọ wụ o kwuru na ọ gaghịde ewe ihe dịka abalị abụọ maọbụ atọ ugbu a emechapụ ya. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ Daniel Ototo chịkọtara ha ma hazie ha. Ekelekwala m gị maka na mam n'ịnọ ebe ahụ were mee ya nke ọma nke ọma. Nọsiekwa ike maka na anyị ka na-agakwa n'ihu na nnọkanye n'oge igbo ezizo n'enye mba na-achọ 4.3 FM na Laba na Sege nọrọ ọkwa ebe ahụ maka na mụ na gị ka na-agakwa n'ihu na mmemme anyị na mgbe ụtụtụ a. Ndewo.

onye egwu ụmụ Naịjirịa, ọkwụrụ hụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya demokrasi ọkarịka ụlọ a ghụghọ erike ụlọ n'isi ụnụ agaghị emenwu ihe dị na ya ruo mgbe mmụọ ụzọ anyị kwụsịrị n'ime ndụ ụlọ ndị ọchịchị anyị. Ịgụ akwụkwọ Aịzaya isi nke isii ịgụrụ ya gbadaa ọsị after the death of Mosiah, Aịzaya saw God. Ya mere e nwere ndị gaba nwụcha site n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ụmụ Naịjirịa ọkanwụ ihe ọma na ihe a na-achọ na nkwa nke Chineke kwere ha. Chineke ahụkọ obodo anyị bụ Naịjirịa n'anya, kama eze Uzaya juru na ya ekweghị ụmụ Naịjirịa ahụ ụzọ wee hụ nkwa Chineke kwere. Ya mere m ji wee sị na m agaghị apụtakwa iji vootu ọzọ na Naịjirịa. Olee etu ma ndị politishan anyị ochegharịrị kwụsị ntụ na aghụghọ juru ha ọnụ ndị okwere nkwa ememe? Ha ga-atụ unu pụta n'igwe ka unu were aka unu rọpụta onye unu chọrọ ka ọ chịa unu. Unu tụcha vootu, ha baa n'ime ụlọ ma rọpụta onye ha chọrọ. Unu kwuo elu kwuo ala, ha adịghị aṅụ onye ọbụla ntị. Ma unu ọtụnyere onye ahụ vootu, ma unu atụnyeghị ya vootu, ya ga-ewu iwu. Ha ji mma jide ji onye ha wanyere ya rie. Onye a na-nsoro aha ya na TV na redio nọ ya wu iwu. Ndị mmadụ bacha mba, onye ma ya baa abịa n'ụda na n'oche. You cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya kwuru, mgbe si na ọ dị ka dis man ọ chọrọ idozi obodo anyị. Good luck Nigeria. Mgbe si na aga m enye dis man aka site na iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m. Eruo m ebe m ga-agbata kaadị, nasị Nchika na m ga-edenyegodo aha na kaadị agwụla. Emechaa ka nchi ya taa azụ, si na ọ bụ ụmụ na ụlọ ọzọkwa. Kwụna eburukwa

0: I neche no aga di mwechi ya na akawanye njo. Ya mere nye nchoro igwa ndi mmadu ugbu abụ. Na akwụsị na ndi mmadu ego we na atunye ha vote. Maka ọ bụrụ na atunye ha vote na anaghị ha aka azụ. Ha ga alụrụ anyị ọlụ ha ga na anyị aka azụ. Ọ bụkwa na ha eme ihe anyị anyị nwụọ ọnụ anyị ji agwa ha okwu. Mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego we tinye ha vote. Ha banye n'ọchịchị ha na-achị anyị aka azụ aka azụ. Nwee onye ga-enwezi the boldness iji agwa ha okwu. Iji asị ya di anyị ihe anyị na-eme bụ ihe anyị na ịkpata. Anyị ehihie n'aka azụ onye ọbụla kpuchi ọkpụkpụ n'ọnụ nwee onye ga-ekwu nzi okwu maka na asị na aka azụ na-eme onye mara ihe ka o kwuo isi. Ya mere onye na aka azụ wee nye ọchịchị nkwa niile o kwere gị mmiri ọṅụ niile o kwere gị na nkwa ibi na mmiri ọṅụṅụ ya na agha aka azụ ezigbo okporo ụzọ o kwere gị na nkwa na ịbịa ka ọ rụọrọ gị ya ya na agha aka azụ ọ bụrụ ya bụ ngwa ihe
1: omeihe I believe it.
0: Oh, yes.
1: There's Nigeria. I believe it.

cewa mu ka hadi yoy ji gwamnati kan ne gundiya huna hada ba da ba amma kom ne ka na yawo yamma mu ka buka no ga ibo ezo ne nyumba na 4.3 FM na laba kamun ga ka fasaka bu mu yoyo ne bom mu ji ce mu na ga na to in yo ga yaru kwarubu aboge hanyi ga ji liba soyan na fodin hi metutara ahuike ina water uga hi rola mana sigi ko buda banso kan yin wike chotu mbabu wanka inga muta kwa siti nuga hikigi na mbwi hiya ogadi uke mba nige suru makana inga muta kutu mbabu una daba daba utu mbabu yin wike na gaga ina wata.

0: Ability Mix on the beat.
1: Otu ahu kadio noge a week again keta onye mama mne dilanje kere kanyi wikele banya nizuka gara gara intu lere banyere ihe metotara mwohoro na kwa otu inwere ike isi we kuo mwohoro na kwa otu inagaghi isi kuo mwohoro anye tulekwara o ihe ndi nke ebu ebe inwere ike ijide ya na kwa ebe ndi nke inenweghi ike ijide ya na dabere n'otu ahu si buru nwatakiri aka mpotara mpotara ema oka na ihe ndi nine no ya na ahu ka di ka ihe na agbagharị agbagharị ya na akpokolota ọnụ ehe anyị kwuru banyere otu ige si kuo ya na ịgaghị eku nwatakịrị na otu aka ịghọtala ehe rukwa mgbe nwatakịrị ahụ rukwere ihe dị ka ọnwa anọ ọ gaghị abụ ihe ezi uche nọ na ya iji otu aka dolie nwatakịrị mgbe ụfọdụ ishi nku ahụ na-achọ ịkwaba nke ọma ya na mmiri ndị nke na-agbagharị gburugburu ya bekee na-akpọ tendoms na ebe isi nku aka ahụ nwere ike bụrụ na osichabeghị ọ na-ọtachibeghị otu ndoli ahụ ị nwere ike doli ya n'ike nwere ike kwapụ aka ahụ ịna wụta na nke taa kwanụ anyị chọrọ ileba anya n'ihe metụtara ụfọdụ ihe ndị nke a na-ahụta mgbe a mụrụ nwa ọhụrụ nke mbụ ihe a na-akpọ nkụwa isi ịna wụta nkụwa isi ihe dị otu ahụ na-adapụtakarị ọwụ mmadụ niile o ịna ghọta maka na mgbe ụfọdụ enwere ike amụtụ nwa asị ilekwara ya ihe ishi ụfọdụ asị gị ihe ishi megede nwa o nwa onye mmanụ ọwụ ya mere o ji na-ata ahụ na ewere mmiri nye nwa nwa ahụ na ọ ga-eme ka ya bụ ishi ahụ asị na ọ kụwara kụwa ihe ndị igbo na-akpọ ya nkụwa isi ịna ghọta ka asị ya na ka o mechie na ụbọchị taa asị m ka anyị lebatụ anya n'ihe a kpọdere nkụwa isi a kedu ihe ọ pụtara ọ bụ n'eziokwu na isi nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ kụwara kụwa ya wụrụzi na enyewe ya mmiri kọwụ na ihe ndị mere n'ime afọ mgbe nwatakịrị ahụ ka nọ n'ime afọ ọwụ na ihe ndị kwesịrị ịdị otu o kwesịrị adịchaghị otu ahụ ihe mezie akụkụ ebe ahụ adịzị ka oghere oghe mgbe ụfọdụ kwana ihe a na-akpụkwa mkpụkwụ isi adịghịkwa otu ahụ esiri chee ya ya wụrụkwa ọdịdị nke otu mmadụ si wee pụta ụwa ihe ahụ so n'otu mmadụ na-adị apụta ụwa ka oge na-aga maka na ọ wụghị ihe niile kwesịkwara izu oke na ahụ nwatakịrị zụchara oke naanị na nwa itoolu ahụ nọ n'afọ ụfọdụ ihe ndị nọ n'ahụ nwatakịrị ahụ ga-etogide ma ọ bụ kagide ruo ihe dịka otu afọ ịna agwọta ụfọdụ mgbe gị hụ na a ga-agbagharịwa o mewe elu mewe ala kpọrọ gawa ebe elu kpọrọ gawa ebe ala maka na a sị na nwatakịrị ahụ nwere gịnị o nwere nkụwa isi

mma na enwere ihe m chọrọ ka inwe ike ghọta ugbu a banyere ebe ahụ na-emekarị pekepeke n'isi nwatakịrị. Ebe ahụ na-emekarị pekepeke. Emere m ka ị mata na otu nchọpụta nke m mere n'isi nke ọpara m, achọpụtara m na ọ bụghị naanị na ebe ahụ nọ n'ihu ya bụ ebe nwere, abịara m bịa chọpụta na ya bụ otu aha si na nkọwa ahụ gbara ụzọ anọ n'isi ya ka m nọ na-apịgharị ya aka. Ị na-aghọta, mgbe m mụrụ ya, anasị m na nwatakịrị a nwere nkụwa isi na o nwere nkụwa isi na o nwere nkụwa isi. Mana ị ma na nchọnchọ ndị nke m mere gosipụtara na ị hụrụ nkụwa ahụ maọbụ otu aha isi ekwu ya nọdụ n'ihu na azụ, nọrọ n'etiti isi. Ahụrụ m ya n'isi ọpara m. Nke ahụ ị na-eme puku puku n'ihu ebe a, ya bụ enwe ihe dịka ngawara gawara otu a, nke ahụ wu otu. Abịa n'etiti isi, ọ dịkwa. Bịa nwekwa ngawara ahụ abụọ. Abịakwa n'azụ isi, ọ dịkwa. Ịma mgbe m chọpụtara ihe a, masị nke pụtara n'ụlọ na isi nwa m ga-enoge kemgbe a mụrụ ya. Ihe ahụ nyere m ezigbote nchegbu. Ezigbote gịnị o? Nchegbu. Nke na m mechara bịa malite gagharịwa ngagharị, si na ndị ibe m na-ekwu na nkụwa isi wu nke nọ n'ihu isi ebe a. Mana achọpụtara m nwa m abịakwa bịa bụrụ ezigbo ntụtụ. Anasị m na ọ dị ntụtụ ahụ ya jide nwa m na mmakwado ihe mere n'isi ya niile ghọọ oghe. Ị na-aghọta. Mana nchọnchọ ndị nke m mere sitekwa na otu m siri gbakọọ ndị ọrụ ahụike mere ka m ghọta na otu ahụ ka isi nwa mụrụ ọhụrụ na-adị. Nọ na-abụ nke dị otu ahụ ọ dị ka o nwee ike nye aka bụrụ nke ga-eme ka ọmụmụ nwatakịrị site n'ahụ nwaanyị nke nne ya kwe omume. Ama m na-aghọta. Na nke ahụ gachakwa, otu ahụ ka Chineke si hazie ya, na ọmụmụ ahụ nwa ahụ si hala pụta hala n'ihe dịka afọ abụọ na ebe ahụ i chere ịbụ nke na-emechi ga-emechi ga-emecha mechi besi na-esighị ike. Eji m nke nwa m nwoke ahụ, o ruchara afọ abụọ mgbe m mụziri nwanne ya nwaanyị, ka m hụrụ na nke etiti, maka na mgbe ahụ alakwa ya isi, etiti ahụ ị ga na-ahụkwa ya na-ekute ume ntakịrị ntakịrị, mana oghere ahụ ejila nwayọ, otu ọha bụ mbụ ejila nwayọ na-eme gịnị, na-adị ntakịrị. Ọ nọgidere otu ahụ ruo mgbe o ruru afọ abụọ. Imetụzi aka ebe ahụ nazikwa gị eku ume na nke etiti isi ya. Ị na-aghọta. Mgbe m chọpụtachara ihe ndị ahụ, bịa gụchaa akụkọ ndị ahụ, ya bịa kọwara m na nwatakịrị ahụ na isi ya dị otu ahụ. Ụfọdụ mgbe, ụfọdụ ụmụaka, ị gaghị taa chọpụta dịka ị na-ele anya n'isi, mana ọ bụrụkwa maka ọdịdị na ọ dị ebe ahụ, ụzọ isi ahụ, ile anya na isi nwatakịrị a na ị ga-ahụ ya. Nke ahụ ebe ahụ anyị na-akpọ ebe ahụ dị pekepeke na-eme ka ọ na-eku ume n'ihu. Na enwere ọzọ nọ n'etiti, e nwekwara ọzọ nọ n'azụ isi. Mana nke a na-ahụtacha nnọọ nke ọma wụ nke ahụ odetụ ka a ga-akpọ ya ihe eserese dịka triangle n'ihu isi nwatakịrị. Mgbe ụfọdụ nwatakịrị nweturu ihe aramahụ mgbe a mụrụ ya, wuo mgbe ị na-ahụ ya, ya pụta. Ma ihe m kwụ na-agwa gị ihe ahụ maka nwa m nwoke ahụ. Nwatakịrị ọbụla nweturu ihe aramahụ nke mgbe a na-achọ ịmụ ya dịka nwa m nwoke ahụ, ihe ndị mere gburugburu ọmụmụ ya mere ya dịka o nwetụrụ otu o si bụrụ na o nwetụrụ gbalụ gbalụ n'ime afọ. Ọ wee ebe a na-ahụtụcha ụfọdụ, mana ọ wụrụ maka ọdịdị ọ na-adị ya. Ndị na-enweghị ihe ọbụla bụ ihe aramahụ amụpụrụ ha ozugbo ozugbo, ị naghị eji ike ahụcha, ọ naghị eji ike egosicha, mana ọ bụrụ nke ị nọ, ọ na-anọ ebe ahụ. Ụmụ nwa bekee nakwa ndị nchọnchọ ndị anyị mere mgbe ahụ mekwara ka mmata na ịhụrụ oghere ndị ahụ ga-emechi n'agbata ọnwa 12 na-eru afọ abụọ. Ama m na ịghọta. Nke ahụ ị hụkwara otu ahụ o siri dịrị bụcha ihe gosiri o na okpokoro isi nwa ahụ bụ nke Chineke mere ọfụma maka inwe ike si n'ahụ nwaanyị nke nne ya megini ụpụta mgbe a na-amụ nwa. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa.

otu ahụ kadio ebuliekwala m abụmụ maka na ihe juru ya n'ime bụ ozizi ekele ụgbọ ndị ọma na-enye mba 94.3 FM na laba ahụ dị ka m mere ka ịmata na inwe ihe dị otu a wetara m ya aga m eme mara gị eme mana nketa wụ Chuks ibe egbu na-akpọkwa m oku m na za Chuks ibe egbu si m oyo oyo ndị otu o adịkwa m mma Chuks o esi m ọ na ha agakwa e esi m biko yoyo n'ịbụ onye director general nke otu akụrụlọ Media International onye isi oche ma bụrụkwa director general nke ya bụ otu akpọrọ akụrụlọ Media International esi m biko oyoyo na ị ga-achọ ka m bụrụ nna abụ ekele nnakwa chọọ egwu mara mma nke m ga-etiri ndị a na ndị a na ndị a na ndị a nke mbụ na m hụrụ ndị niile bụ ndị akụrụ ụlọ ndị azụmahịa nakwa ndị njem nọ na-aba nnakwa na steeti niile na-asụ asụsụ igbo na mbụrụ abụ ekele kele ha ndị na-azụ ahịa ndị niile bụ ndị akụrụ ụlọ bụ ndị ahịa na ndị na-agbapụ agbapụ na-eji ụgbọala ebupụ ndị njem bụkwa ndị otu akụrụ ụlọ nọ n'aba a nakwa na steeti igbo niile na m kelewe ha unu na nue ndị ọzọ bụkwa ụmụ nwanyị akụrụ ụlọ nakwa ndị nchorobịa unu n'obodo niile nke ala igbo nakwa ime obodo esekwa m kele unu na nui ụmụ nwanyị akụrụ ụlọ nakwa ndị ntorobịa esekwa ndị otu akụrụ ụlọ niile ebe ọbụla ha nọ ngalaba nke Abuja nakwa nke Lagos ị na-ekelekwa ha n'otu aka ahụ na-ekelekwa ndị akụrụ ụlọ niile na steeti igbo nakwa ọchịchị kansụl ndị dịgasị iche iche esi na ihe ekele aji wee na-abịa n'oge dịka nke a bụ n'ihi ihe ndị nke ha na-arụzuola ka ọ dị ugbu a na nke bụ ezekwu bụ na a na-ahụ ya anya na ọ bụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọ na-adịghị ezo ezo na ọ bụ ya mere iji na-ekele ha Chuks ibe egbu esi na ị na-afụ ife faneme na ọ dịkwanụ mma n'anya ọ ma ọrụkwa nke a nabatara nke ọma na asịkwa ka ha jide nke ha ji ka ihe niile nke ha na-etinye aka ndị akụrụ ụlọ ka ngọzi na-awụkwasara ha ya mmaji kwuru mmaji ka ha bụrụkwa ndị nke ga na-egoli o maka na aka ọrụ nwere ụgwọ anya onwe anyị na-asị ọ ga-adị otu ahụ Chuks ibe egbu ndị niile bụ ndị akụrụ ụlọ nke ikelere ọ ga-amasịkwa m ka m were na-egwu mara mma nke ha ga-azụ azụ kwa ndị akụrụ ụlọ unu ga-agba egwu ma ndị njem ma ndị ahịa ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ndị ntorobịa ndị nọgasị ebe dị iche iche mana Lagos na Abuja igbo niile bụkwanụ ndị akụrụ ụlọ na ọchịchị kansụl dịgasị iche iche dede Chuks ibe egbu si unu lekwa egwu a were gbarịa dịkwa ka m ga-esi otu ahụ were chịkọta nnọkọ anyị n'oge igbo ezo n'enye mba 94.3 FM na ala aba na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka otu mụ na gị siri nọrọ ya aka bụkwa m oyoyo n'ịkpọ m ọdị iche mụ na gị a na-atọ na asị gị onye m hụrụ taa ka m hụ gị echi kachi bụnụ ndị akụrụ ụlọ akụ udo